kumanti prasidhe ratu ngaweten puniki ingian kebajangan titiange ratu.